Eat a vagabond. Gidji hunt e. Ame eji no di fula. Blue Northern vagabond. Zo hadze hadze dani det a hunu datsa ik et ha ille te unhunt e. Le hunu datsa ik et ha nagia ille te unhunt e. Izo odzut a ya tichi ille siga wu un. Ille det ya ne di si wutse kutla hunu det a izo weekend ni det a zo birthday greetings. Tasa gawala hai siyane. So zetani gudi illa tasa gawichi. Iyi ta zetani ille tani ni unidit a iyi hana hii sino.